0: Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu ku wetu siji. Nggawe peraturan siji, ngerti? Opo kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pati jliteng safari. Opo padha becik sak sowanmu safari?
1: Inggih, sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa.
0: Mula saka kuwi, tampan ana pujo pangestu kumarang kowe.
1: Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani.
0: Iya, iya, iya.
1: Napa dawuhe Gusti?
0: Iya, iya.
1: Kula trami asta kale,
0: iya,
1: kula petak wonten pucuk erikma ndadosaken iya, iya. Lingsa. jimat.
0: Tak terima kabeh.
1: Nggih, nggih.
0: Ananging kowe kuwi tak andani.